Emi o ma Jesu oyinbo. Emi o ma Jesu angege. Emi o ma Jesu Abuja o. Jesu ti mo mo. Ha ha ha ha. Hallelujah.